IC. Abalongo music ni high life so fana na vuke. Ikombela wena hosi unga ya mohosi ya matilo. Akutwanana kala veka kahina enkwedula inga kona se. Akutwanana Yesu wana lesu usu julaka wena masiku ni masiku. Masiku ni masiku nga ya wena, masiku nga inyika wene kunzaka.